0: mami bo la chi ya gazere gi anya wuchele na mbo tutu anyi gwara onye na anya aga ga be nwodi onye anyi zitere osi abia nochita anya anyi mbamba anyi ji aka anyi bia eko la anyi ji aka anyi bia ma bia ruo ya n'udo anyi batara n'ime izu ka ohoro ma dika anyi na gorogo fogologo ndu n'ogologo ahi isi ike onwe ike buru oke gi iga ga eketa ya abiruo na nke gasi n'ogula ehe obucha mba na-egosi gaba ya bu na mkpochu ihu agaghị abụ oke gị ruo mgbe a ga-asị na a chọrọ ikenye gị ka a sịkwa na nke gị agwụla ịkọtụla nọ maka na oke a na-eke eke bụrụ ihe ndị a ị gaghị eketa ya ha agaghị erute gị ahụ mana sị gị ndewo nnukwu ndewo onye nta ọ dịrịla gị na mma anyị ezukọla taa onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire gbam solutely onye na-ekweghị ka m kpochitara ya ya na-aga aga mụ na nwunye m ezukọla na mgbe ụtụtụ a ọzọkwa imeta gị mma n'ebe ọ ga-adị gị mma ma rụọkwa gị ụtọ ọ dị mma asa odogwu keke mere nwaanyị istanbul ikodia wọd waid
1: maazị anọ m ebe ọla chigị nwakwa na imere ọla ya
0: eziokwu adị m mma jehova wee ze izu ụka gara aga nwere ka o shidere m na ahụ mana chukwu emekwa ihe o ji wuru chi anya agacha aga ya aga ya gara dagburu ya pụta ibe ka ị chọkwara ibu ihe agawa ugbu a aghọta m ihe ị chọrọ ibu
1: ị
0: na-agbalị
1: gịnị mere na ngwụcha
0: izu gịnị mere? Ọ bụ nsị na o mere otu o shiri mee mụ n'ahụ. Ọ bụdị gị na ichiere m ihe oriri. Tochi mee mụ n'ahụ bụ o mere mụ dinara edinara kulie kulie.
1: Ebubere n'ugbu a ga na-atọ ụjọ maka ebola.
0: Maka ebola.
1: O tiwapụla.
0: Eziokwu nwaanyị Istanbul.
1: O tiwapụla nke ịbakwa keke n'ọkwa nwa nsense.
0: Nke ebola ke na akwa
1: chọọla ya. Mee nakwa like shirt yiwe shirt ugbu a ichiwe aka.
0: Ebola agaghị abata na Naịjirịa ọzọ. Chineke agaghị ekwe.
1: Ndị ka abara nke ha emekpere afọ ole ha kpere.
0: Nke bịara na abịala n'ụlọ
1: amamotu ọrụ na-efe efe musi gị n'ọbara ya esi na asụsụ gị n'ahụ nakwa na ọmaga masị gị bụ ọga abata ị gamana onwe n'ife na akpagharị
0: ihe abụ na uwe chineke agaghị ekwe ka ebola bịa chịrị anyị ọzọ ọrịa jọrọ njọ ọrịa ya nọ jọrọ njọ ebola nọ hel chineke kwele ihe ọjọọ nwaanyị istanbul nke bịakwara were na ebola bịa iyi m egwu n'ụtụtụ a kedu ebe dị ọha eze nke ka ngwụcha izu gị n'ihu niile si
1: gaa
0: kedu ka ngwụcha izu gị sikwara na ụga na n'ebe ịta ahịa nri nke ndụ ọ na-eme dugu nwa ya ọ na-eme ka ịmakpuru mana ebe ka ị na-amakpuru ihe ahụ ọ ebe ị na-amakpuru ọ kakwara gị mma otu ahụ gị na-amakpuru ebe ehi maka na ịnwa anwa gaa makpuru ebe na-abụghị ebe kwesịrị
1: ịmakpuru
0: makpuru n'ahịhịa enwekwa m anyị nwedị mmiri iji asasị ahụ nwaanyị istanbul ka anyị gawa n'ije anyị bịara taa n'izu ụka gara aga anyị lebara anya gbasara ihe metụtara anyị lebara anya gbasara n'ihe metụtara na nwoke na nwaanyị karịchasị nwaanyị isi nri anya asị ụfọdụ ndị asị ọ bụ naanị nwaanyị ka e mere ime nke a mee nke ọzọ na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ga-abata n'ụlọ ha hụkwa ihe ha ga-eme ha hapụ nwaanyị ya na eme ya akwarigbu ya mana dịka anyị gwara gị na anyị ga-elebata ya anya na mpaghara ọzọ nwaanyị istanbul o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ha gaa n'itofe nwunye ha hụta ya dịka ma di ha o meela njọ ị na-agwọta nwekwara ndị nke gasị di ha gaa mana nwoke a na-ajụ si mba agaghị m aga kama nwoke ga-aga n'itofe nwaanyị asị nwa ya nwaanyị were ihe a kutere m ofe amamụ si were ihe a kutere m ofe ma ọ gaghị ekunyekwanụ o nwere papa ga-anọrọnụ ya na-agagharị agụrụ jikwanụ ya nwunye ya nọkwanụ ya nwa ya nwere ike ọ nọkwaghị ya mana agụrụ ga-agụgide nwoke gụgide nwoke nwoke chekata mgbe nwa ya ma ọ nwunye ya ga-eji lọta ka o nwee ike nye ya ihe oriri ka o rie itofe nọkwa ebe ahụ ihe niile nọkwa ya ọ ga-aga ebe ahụ were mana ajụ nwaanyị istanbul nwoke ịga n'itofe nwunye ya ọ bụdị njọ ama m ma ọ bụ njọ otu ugbu a ma aga n'itofe gị ugbu a m nyecha gị ego gị chicha ihe ma lọrute nọghị ya ma aga ebe ahụ kwupe ite kwuru ofe gị lọ dubịa sị m na m kwurula anụ kwuru azụ kwuru mgbam kwuru ihe niile tasịcha na itofe gị ahụ akpa gị oke ọha echem na obi ihe ụfọdụ mu nwoke na eze ka mụ ni ha hara isi na ikusichala ihe mana otu ahụ dị mma
1: ka nyere gị ijide shi
0: ahụ nọ ya nyere gị ego
1: gịnị mere m ji asị na adị m ikusichala nụ
0: n'ito ima nwoke ọtụtụ mgbe nwaanyị na-enwe atụmatụ ị nwere ike taa ịtụbeghị isi ofe dị gị ga kwuru okwu o nwere ike ọ maghị ka esi ekwu ya kucha kucha ma ọ nwee otu o si kuchaa ofe ahụ ofe ahụ agbawa ụka ị nwere ike lọrute iwe ga-ewekwa gị gị si ya kedu ihe mekwara na iji kuru ofe a ikuruchaa isi kwa n'ọkụ nwere ike ya bụrụ ofe egusi ị na-awata inwekwa n'ụghe ebumnobi isi ofe taa ọ ga-emezikwa gị gị bịazie were iwe na-echi nwere ike ebe ị nọ na-eji iwe echi gị tivi ọya ma ọ were ose TV ọya n'ebe ahụ ihe niile a na-aga ka nwoke
1: ọ bụrụ na maazị nwa maazị ma aga azụ ma nke gị oge eme ụfọdụ na-asị aga maazị nwoke anaghị abụ usekwu nwoke ọbụla na-abụ usekwu ga-amanye aka n'ofe ọ maara na ọ ga-eshi ya n'ọkụ ya anụ nke ọma tupu ya fọtuo ya
0: ọ ga-adị mbụ bụ ụzọ kuru ka ọ
1: bụrụ nwere ụfọdụ ụmụ nwoke naanị ha bi ha na-ere ofe gbara ọka ntụ dem onwe ihe o mere ịma I'm telling you the honest truth now ọ nwụrụ ụmụ nwoke n'ugbu a ha na-ere ofe gbara ọka
0: ofe gbara ọka
1: ọ bụrụ ihe na-agụ ha o kama ọ bụ n'ihi na ha emela gịnị ha amaghịla ya aka ha enwekwaghị ndidi chịtụ ya ka ọ nụọ ọkụ
0: otu a
1: ọ na-aba ha aba ịma oduka ndidi ụmụ nwaanyị na-enwe na ihe onye mere chineke ji were afọ ime nye ụmụ nwaanyị enyeghị ụmụ nwoke ha ga-anwụ
0: onye ụmụnwoke enyeghị ibu afọ ime
1: enye ụmụ nwoke afọ ime ụwa ga-emechi
0: eziokwu nwaanyị
1: ihe mere mmadụ ga-eziga na ikega kụrụ nri mgbe ghara ikụrụ nri nri adị mma mgbe tesịrị ya ọ na-agba ụka nri adị mma gaa kụrụ ya gị ikuruchaa nri kama ị ga-awụ ọmụ ya ka ọ dị mma ya afọ otu ahụ ahụ maka na ọwụwụ na ndị a nwere ihe ọjọọ ha mere mba onye dị otu ugbu a ọ maa ka esi eme nwụkwana onye kụziere ya ọ mụtalị gị aga amịta ya ụta o mere kedu emume nwoke na-ere ofe gbara ọka I said what I said ya wụ ịga nụlọ ba sị gị ị ga-eri ofe imega emega si goro nro m irele ihe gbara ọka machi maka na gịnị nwee ka ha ma
0: ị nwere ike chọrọ ha ga ụta ya na
1: ịnara ekwusi ha abalị ụta ndị nke a na-adịtụ nwa ihe a bụ ndị nke nwere friza ha bee ya gịche na ha ma ihe a na-eme
0: ọga
1: ma ha enwee friza ị ga na-eriri mara efu
0: nsogbu adị
1: ya hụ na nwoke ịkpa na usekwu nwunye ya oge ihe ọjọọ baịbụl were nwaanyị nye nwoke nwere nwaanyị nye nwoke ọ ka ha bụrụ otu
0: otu a
1: baịbụl asị gị na ha bụ abụọ ị na-ekwu na ọ bụrụ na nwunye gị mee njem ọ bụrụ na otu a dị kedu ma nwaanyị a dada ma nwere ishi white white na ahụ maka akụ ala anyị okonjo oyi
0: gbana
1: m ugbu a ya gawa ọgbakọ na mgbofesi ji ya gara iri ihe
0: nke ha nwere otu a ha nọ ugbu a ha nwere ndị na-enye
1: mbụ ha nwere ya life
0: mgbe mgbe mbụ ha enwe ndị na-enye ha aka n'ụlọ
1: mgbe mbụ ha nwere ya nnukwu isi turu na mikwere n'ikwa gị onye ọbụla ịhụrụ ụwa big man taa o nwere mgbe ọ na-enwe
0: otu a o nwere mgbe ọ na-aracha
1: ha ka nwere echi echi ya mgbe ha na-enwe ya di ya na-ana agụ akakọ ma lụkwuru moto ị ga-ama ozi ụlọ aga hụ ha ị ga-ama gari eme mkpụrụ m nwoke ha ha n'ike ebe ị nọ bịa mere m garị ka nri
0: ma naanị ime garị ya ọtụtụ ụmụnwoke anadịghị emeli garị
1: na-agwaghị ihe m na-ahụla anọ m n'ahịa nsị gị akọrọla mmadụ nwaanyị ibe m fon ya dị nke ya
0: chineke
1: hel ọhịa pik kọl m nọrọ ha na ike sila sika chekwa na dị mana ikwe ezigbo ihe ha na bana ka ime garị ọwụ bana ka ime garị ọwụ jizọs nwaanyị a hapụ ahịa ụtọ na ahịa mere garị igeri n'ọnụ ya bụrụ m na gị agara m agụgbu gị
0: ị ga-anọrọ ebe ahụ ọ bụrụ na irechagodola ahịa
1: onye si mezọrọ flask ga na-anata nri ọkụ ga na-emere gara hapụrụ gbata ma ọwụ ya agụrụ ga-agụnyepụ gị anya
0: gụnyepụ gị anya mana nwaanyị stambi kwadoro ya na nwoke kwesịrị ịga na ite ofe ma nwunye ya nọ ya agụrụ na-agụ ya ya ekwuru ofe riri otu ọ chọrọ
1: mete onye dị mma enyi o
0: kpamkpam
1: mete onye dị mma enyi o
0: mete onye dị mma
1: maka ọlụlụ imete enyi gị ịlụ enyi gị dịka di maọbụ dịka nwunye mene ya mee n'oge agụrụ bedị gị babe adị hungry
0: otu a
1: ole ihe iche ole ihe nọ ị ka na-ekwu ọka ala n'ite
0: otu a
1: ọ ya bụ mmadụ ịlụ enyi ya agala ga lụọ ịhụrụ mmadụ sịm ugbu a I want a serious relationship ma m blọkwala gị bikos am not naturally a woman serious person
0: chineke mie
1: enwe m mmụọ serious n'ime
0: mana ọ chọrọ na ịgwa gị aka obi sie gị ike
1: aname ihe serious abụghị m a serious person
0: ọ dị mma isi na
1: ihe ihe dị serious ha mmasị na-enwe ntị siri ọsị ma agbawa I'm going to go to the house.
0: Ndị abakarekwentị ga-eji sonyere anyị na mgbe ụtụtụ aka anyị mara ihe nwere ikwu. Onye na-ere ahụ na aka ka ebola chi.
2: Morning light, ụtụtụ ama o.
1: Ụtụtụ ama chacha bekee, emere ọlị ya.
2: Adị m ayọ, Maazị Clinton, ụtụtụ ama.
0: Ụtụtụ ama chacha nwa Jizọs, ka eke mere.
2: Ka atọ amiche, morning light, light kwanụ.
1: Ọ na ya na-ekwu oyoyo.
2: Yes, afọ mụrụ eze. Nna alaghachikwara m isekwu ahụ na-ekwepụtara. Mana o nwere ụmụ nwoke n'ugbo, ụfọdụ ụmụ nwoke na-anada ya ikwe abanye na kichin si na ha na-esi tụri mmiri ha ji aṅụ tii. Ekpidi nne m ukwu, ọma na peta esi mmiri ọkụ, tiri ụzọ ugbo olili oke tiri vidio, ọ gbalanụ ma o mee ya agụrụ egbuo ya. M mechara se, nwunye ya metara m nwoke enwe ike isi kpeke m ọtili nwaanyị a lọta, m si tụfu ya gba. Na wow, mana ugbu a na-eji aka ya emetụ ụmụ ihe ndị ahụ. Biko so nwoke na nwaanyị, di na nwunye bụ ofu, ịghọtala. Akụwa gala nke ịlụtakwa onye ga na-esiri m ọkụ emere m akamụ, esiri m ofe. Nke a na-akpọ ụmụ nwaanyị chege, mana o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-anada akpatali nwunye ha mmiri esi asa ha. Ị ga-aga akpatalie mmiri. Ma onye ahụ ọdụ ime onye bụkwara akpụ na-aga abamiri nwaanyị nwoke nọ n'ụlọ tụ isiokwu na tebụl na-abiri m fon ọdụ na oge mma alaghachiri m isiokwu ahụ n'ujide nwoke kwesịrị ịna-aba na kichin nwunye emetụ ụfọdụ nke si ma aha gị merụ ụmụ echọrọ ka nwaanyị karacha o nwere ike ọlọta ike aha dị ya bụta ọlọta ahụ na imetụrụ n'ụmụaka ahụ rie obi ga-atọ o nwere ihe tọrọ nwaanyị ụtọ ka ihe ọ na-eme ekpet ya kichin nwunye emetụ ụfọdụ nke si ma aha gị merụ ụmụ echọrọ ka nwaanyị karacha o nwere ike ọlọta ike aha dị ya bụta ọlọta ahụ na imetụrụ n'ụmụaka ahụ rie obi ga-atọ o nwere ihe tọrọ nwaanyị ụtọ ka ihe ọ na-eme ekpet ya ọhụ na di ya mere ọ na-atọ ya ezere kpọ

0: wa general bi no black ana ma sekwa austin sitere de aziz onyo ma na radio number 1 de ma sekwa enyo ha ma huni alaba alaba bigge chukwu na come the light you dey wa bola chi why ma na moesta waterside no unu bread we buy
1: dewo dewo ya mara ya gaziri ge no onye no ugula ka da kwa ka na mbo
2: hello
3: hello
2: ututu ama ya mara ga me bola chi
3: Ha
1: sentence no tsoma. Ya gazere gi o.
3: Amela tsoma o.
2: E mara ge ma fe nwanne m.
3: Mhm.
2: Nde we bola chi.
3: Tsoma. Ba se nwanne m pa.
2: O ne ane kwu oyo oyo.
3: Okay. Na mbo tsoma ka. Ba se ka ka. E mo no mo o tsena ma mmira o tse. O ne ne tsi tsi mmi. Ai ene. Ume, ume, broda, broda mama mire oke. Ume ya, ugozi nese ya, wane, da sumu zina oko gini, gini liye nri. E mwaza hapo liya nri ya haboka.
2: Heo.
3: O wiki da kisi.
2: O wiki da.
3: Kama ya opoza liye mama po.
2: Una de mari yo.
3: Yoka awo o wiki hume.
2: Cannot ojo.
3: O wiki hume.
2: Hmm, o cannot
3: oja bagi. Kama oga, olota ma unye ya lota de, yo opo.
2: Eh.
3: Da liye nri, lota de la po. Bola nwunye ya gachara ihe ọ na-agacha lọta ebe bịa bụ adịghị so sị ihe ọmụ nri ọwụ sie nke ọhụrụ wụ ọmụ ya wụ ọmụ ee mba sineta azị gbakwa chọmọdụ nke ahụ maazị klentị na mbe so ị na-eme ma ọ mela ụtọ ụtọ ahụ
1: ee mba ojii ọkwa ya akwa na-ebe ugbu ọ na-ebe jụọ ya a ga-eji anụ ya kwuru
3: nso ee kpọwara mba ọ mela ụtọ o ọ na-adị mkpa ndị na-asị ebola chi ụwa tata m nna m ebola chi nwaanyị ọma ebola chi azụ onye ọma na redio ebola chi ya na teta ọma chike ebola chi mami ọma ọgọ ebola chi na mami chi ebola chi
2: ndewo
1: ọ dị mma ndewo ya gaziri gị nụla ndewo fefe ọ nwere ihe m kwesịrị ịjụ gị mana ama ma owu emecha ma fefe onye fụkwa gị ihe ọwụ ọsịla ọnwa mbọ ọwụ onye fụkwa gị nwa mbọ ọwụ
2: let one bomb she basago
1: o gbasara m maka na onye kwere nkwe me ye me ama mo to she ade
2: let one bomb she basago
1: ata me moye na emezu nkwe kwere munye ma o
2: hinne biko la na kpokpo ko
1: fatim manso gba de cheta ni pure se mado oya bo enyi gisi e bola chi
2: hello
1: na ila ni ugwa
2: ya mara ga me bola chi tutu ama
1: abino black iku ke jigide la ga aka o Igeni goro ni uyo sisi e.
2: Ngwa na gani u beke.
1: Ndewo. Abino Black, eziokwu eziokwu anya naanị dị ihe na-ekwu. Anya naanị ihe na-ekwu biko. Biko gbaghara gbaghara gbaghara Abino Black. Anya naanị ihe na-ekwu anyị gara aga n'ihe apụghị ka ị na-ekwu. Gbalịa ka ịkpọghachi na ọ bụrụ na ị ga-enyugoro ukwu osisi ma wee luo ihe a dị mma gị nyugoro. Mana jisekwa
2: aka. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, kedu ka ị nwere ebe ọla chi? Bam solo
3: ti.
1: Oh no, bo no. Oh no, biko eyelela ntuli aka eli mulo anyi o, ka mmekwa ka imara.
2: Awu naani.
1: Maka na enwe mu ikuku nzirito ozi mji a esi ozi ndi na agara anyi ozi apuola. Eyele obachi ntuli aka eli mulo anyi.
2: Ag.
3: Okay. Okay, so wa de.
1: Ke ma para ubi a.
3: Abati. Ebe wa da poji na ebe ahụ sefa n'ihe na-ebu.
1: Ọ na-ebe, onye masị m na ọkwa na-agụ ya, ma m ihe na-agụ ya, ọkwa na-agụ ya.
2: Ọkwa na-agụ onye ole?
1: Wee, ọzụbe akwụkwọ.
2: Unu jidewe palace unu.
1: Ọ na-ugagodi n'ihe anyị bịa nzukọ anyị kwu chawa nke anyị.
2: Ọ bụ na nnụnụ bịa na nrọ, gaa n'ihu biko.
3: Ebe wa dị. Oge nwa chọrọ pụta ọma.
2: Ya mara ga mmebe ọla chi maazị chi mmesi ndewo.
3: Ịga n'itewo na ya gaa kpụrụ iri mgbe nwunye ya nọ ya awụghị ihe ọjọọ ghọtala lakwụmefe na kibi ya ahụ wee lọtakwanụ agụrụ jidotenụ ya ya ga ebe ahụ gaa kpụrụ iri rie akwawụghị mmehie na-eweta ọnwụ ya ha awụghị mmehie na-eweta ọnwụ

Ademobu Adeka mbatara aga meburu gị gaa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent bụ nke mbanyere n'ime ugbu a ka anyị leba anya ihe fere ọnụ n'ebe ahụ. N'akwụkwọ akụkọ Daily Independent ka mbatara n'ahụ nke awa bụ gịnị na-afịọ. Akachi buru steeti Kogi n'oge gara aga bụ dede anyị Yahaya Bello ka a na-eme ka mara ugbu a na nwa amadi a enwekwala mmasị ọ na-aga ịzọ ọkwa onye omeiwu ga-anọchite anya Kogi Central na ntuliaka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Dịka ọ ga-eji aha pati APC bụ ebe sịrị azịza wee zọọ ya. APC ebe sịrị azịza. Ọ dịkwa egwu Goodluck Jonathan ịnwa anwa n'olu okwu a na-akpọ gị sị gị bịa zọọ ọkwa onye isi ala n'obodo Naịjirịa. Ọ ga-emebi aha ọma gị. Karịchasịa mgbe ahụ Buhari meriri gị kwetasị Buhari emeriele m, ọ bụ ya meriri unu nyenụ ya Buhari. Ọ ga-emebi aha ahụ. Onye na-ekwu nke a ọ bụ primate nke ụlọụka Church of Nigeria. Ya bụ dede anyị Henry Ndụkwụba nke akọ na-ekwu ugbu a. Ka ọ gwa Goodluck, o kwupụtara nke a n'oge ha nọ n'ọgbakọ sinod nke ya bụ dayọsis nke Abuja. N'ebe ọ nọrọ kwuo si Goodluck, gee ntị, anwakwala anwa asị na ị ga-aga ịzọ ọkwa onye isi ala n'obodo Naịjirịa. O maka ndị a na-akpọ gị ugbu a sị gị Goodluck bịawa bịawa bịawa bịawa ịnya m o sukwala ọzọ. A na-akọwa o na ndị niile bụ ndị na-azọ ọkwa n'aha pati APC ịbụ ndị omeiwu ma bụkwara ndị na-erubere Fubara aka na-achị steeti Rivers isi asugbu a na ha niile kerere dị na ha dị na ha dị ekwupụtala na ha etozugo oke. Agwala ha ụlabanụ na nwunu bịara ikwu anwụọla ma lee ndị nke nọ na Abuja na erubere isi lee ha mgwanụ gawanụ na ndị steeti Rivers m ihe na-esinụ n'ebe ahụ. Akọwala o na nne ugbu a ebewala akwa, nne na nna na-ebezi akwa maka ụmụntakịrị ụmụ akwụkwọ ndị atọrọla atọrọ mmadụ 46 na steeti Ọyọ ka ndị ntọ mmadụ lechara anya ka obi ga-atọrọ. Chineke lekwe ma chekwaba anyị o, gịnị na-afịọ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ije ụwa o nwere ka o si dị. Otu onye bụ onye ụlọ nzukọ omeiwu etiti bụ Gagdi akọwala ugbu a na ịga ịzọ ọkwa ntuliaka elu n'aha APC ọ dịzịkwa gị ire. Pati APC anapụla ya akwụkwọ o ji azọ ọkwa. Dịka a sị na nwa amadi a bụkwanụ onye sitere na steeti Plateau, amaghị m ihe ya na ọgba tumtum gakọrọ dịka ọ gbachara ọgba tumtum. Ya bụ Yusuf Gadi akụọla afọ n'ala ugbu a ndị APC ajụla inye ya akwụkwọ o ji alọghachi nke ugboro atọ. Emeriela ya, ọ ga-aga n'ụlọ ya gaa zuru tukwa n'ike. Ka ọ gaa n'ụlọ ya gaa zuru tukwa n'ike mara ma achị na ọfọ nke ga-aka atọkanụ. Anyị gaa n'ihu dịka m na-ahụkwa ozi gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Independent. A na-akọwa na ụmụntakịrị bụ ụmụakwụkwọ atọrọla na steeti Ọyọ ugbu a ekwuola okwu n'ịgwarịta ndị nne na nna ha okwu. O nweghị mgbe m sonyerela na ntuliaka elu ime ụlọ pati APC. Dịka ọtụtụ ndị na-emi Kubana Chief Priest ọnụ si ya Kubana Kubana. Akwa emeela na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati APC maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ onye ụlọ nzukọ omeiwu etiti. Ị chọrọ ịnọchite anya ndị Olu East abịa nyocha asị na isodi gị n'ihe a na-alụ. Ihere emegbuole gị. Nwamadị apụtala ugbu a sị mba o, ndị niile na-ekwusi na m daala na adaala m. Esonyedị m na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati APC m, o nweghị nke m gara. Kubana Chief Priest na-ekwupụta nke ahụ ugbu a na-emenụ. Ụmụafọ Naịjirịa mmadụ atọ ka nwụchiri ugbu a maka na ha na-egwu chandu. Ihe bụ na mpaghara ebe a kpọrọ Gurungram India bụ ebe ihe a kpọtụrụ ugbu a.

anya pụtara na asị o na ọ bụrụ na nwoke ebure ihe n'obi mechie ọnụ ghara ịtụpụrụ ya ọnụ abalị atọ, eziokwu eziokwu na o nwedị ihe ya kpọsara na ya ga-apụ n'ezi gaa chọrọ nwoke ọzọ ka ya na ya abụọ kwarịta iko kwarịta tankị. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a, na ịbụrụ nwoke gị na ya abụọ enwee okwu na ụka gị bịa bụrụ ihe n'obi nke ya matara abụ abalị atọ, naanị abalị atọ na ya ga-afụrụ gị gaa chọọ nwoke ọzọ ya na ya ga-amịrịta ọnụ nwanne. Onye na-ekwu nke a bụ Pretty Lady. Nke a ka o kwugheghị ugbu na ka anya nakwa aga n'ihu n'ahụ nke a ọ gịnị na-asị. Otu onye bụbụrụ onye ndu nke ndị Obedient Movement bụ Kennedy ekpughela si Peter Obi ụdụrụka ike ọ dịra na ntuliaka elu gara aga, eziokwu amakwa ma ọ bụ otu ọ dị ugbu a, ya bụ na Peter Obi ọ daala mba, ọdịda mba ejidela Peter Obi aka. Onye isi ala Tinubu agwala ụmụ Naịjirịa sị ha etere ụgba etere azụ unu ga-akwụrịrị ụtụ isi. Enunu ụtụ isi na-abụ uru, ụtụ isi bụ maka mwulite obodo, ọ bụ ihe a na-eji ya eme. Nke a ka Tinubu na-agwa ụmụafọ Naịjirịa sị ụmụafọ amaala Naịjirịa unu ga-akwụrịrị ụgwọ ụtụ isi maka ntọrọ atọrọla ụmụakwụkwọ na steeti Ọyọ. Akọwala ugbu a na ala Yoruba ugbu a nọziela n'agbọ. Nke a ka ndị Afanifere na-ekwupụta. Nsogbu ụwa ọ gịnị na-afịọ. Eziokwu ya akwala m mma akwara ihe mere m jiri tụkwasị ndị obodo m obi. Akwala m mma akwara si Chineke lelulu ihe mere m jiri tụkwasị ndị obodo m obi. Onye na-ekwu nke a kubana chief priest. Nke a ka ọ na-ekwu maka ndị okenye obodo ya ọ tụkwasịrị obi dịka ụfọdụ na-ebi owu. Ede ntuliaka elu onwe nke ị nwetere na mmeri maka ntuliaka elu ime ụlọ pati APC. Otu onye bishọp nke ụlọ ụka Anglican bụ Adedeji etiela mkpu n'oke olu si heo ihe isi ike, ihe isi ike. Ọ sị na ụbọchị ka mma na-abịa n'ihu, ụbọchị ka mma na-abịa n'ihu. Nke a ka onye bishọp a na-ekwupụta ugbu a. Ndị otu ọrụ ọgbalaga egbuola ndị uwe ojii 17. Nke ahụ bụ na Yobe ka ya bụ njinji jiri maka ntuliaka elu 2027. Akọwala na ụfọdụ ụmụ nwanyị sitere Yoruba ajụla isonyere otu akpọrọ Sinọ Uruno Movement ma kwado si na ọ bụ Peter Obi ka ha ma, Peter Obi ka anyị ma. Minista na-ahụ maka okwu ahụike na mba Congo adọọla aka na ntị si lekwekwa na ọrịa Ebola ọrịa Ebola n'ihi na mmadụ 18 anwụọla n'ihi ya bụ ọrịa Ebola. Ibolocha ihe ị na-ebo, biko ebotakwala na Naịjirịa, bụkwakwa ebe ahụ ị na-ebo, site ebe ahụ bụrụ lawa, ebokwalala bịa na Naịjirịa, maka na ihe anyị na-akụ ugbu a awụzighị ihe na-akụ. General Adu Salami Abubakar, nwa ya nwoke, nwetala mmeri ugbu a, ịzọkwa ịbụ onye ga-anọ ka onye ụlọ nzukọ omeiwu etiti nyere ndị na-aha pati APC na steeti Niger. Akwala m mma akwara ihe mere m jiri tụkwasị ndị okenye nke obodo m obi. Kubana chief priest bụ ya na-ekwupụta nke ugbu a na ya akwala mma akwara na ya ebeela ngra. Ihe mere na o jiri mee nke ahụ, nsogbu ụwa. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa, mmadụ ọbụla na-asị ka akpọta ndị Amerịka nakwa ndị mba ndị ọzọ ka ha bịa nyere Naịjirịa aka, eziokwu ọ ga-ebutakwu otu ọlụ ọgbalaga ọzọ n'obodo Naịjirịa. Ọ mụ na-ekwu ya, Shaik Gumi na-ekwu. Dede anyị Shaik Nwa Gumi, ọ sị dịka nọ na-asị Amerịka bịawa na onyekwa aka na ọ ga-ebutekwu ndị otu ọlụ ọgbalaga ọzọ, ọ bụrụ na ha dị atọ na ha ga-adịzi ise n'obodo Naịjirịa. Ya mere na onye ọbụla nọkwara na nke ya.
maka mwakpa wakpodo na steeti Borno nakwa Oyo toro ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi. Yo, Nigeria ebe ka anyị na-aga dị. Ọwụ mwakpo na-eme na Nigeria ekwesịrị ilebara ya anya. A na-emekwa ndị ụlọ nzukọ omeiwu bụ ha na-ekwupụta nke ugbu a. Ndị ọrụ agha mmadụ a na-enwetala ihe mmerụ ahụ dịka mgba ogbu na igwe gbawara na steeti Borno. Atiku Abubakar ka na-etikwa mkpu. Atiku Abubakar ebeela akwa o. Ọ si heo ụlọ ọba ego mba ụwa. Onye isi ala unu chọrọ ịgbaziri ego ejikwa n'ego eme gịnị? A na-akọwa o na gọọmenti nke onye isi ala Tinubu nọ n'isi ya chọrọ ịgbazite $1.25 billion site n'aka ụlọ ọba ego mba ụwa. Atiku Abubakar na-asị, ndị ka anyị ihe isi ike ọ karịala n'obodo Naịjirịa. Ngwa ka anyị lee n'anya, Tinubu bụ onye isi ala Naịjirịa. Kemgbe ọ batara n'ọchịchị, ego niile ọ na-agbazite ojide ya na-eme gịnị? Ka anyị jụọ kwa. Ekwu asị na-eji ego arụ ọrụ, kedu ebe a na-arụ, kedu ihe eji ya na-arụ, kedu ndị arụpụtara, kedu ndị a chọrọ ịrụ arụ? Nke a ka Atiku Abubakar na-agwa ede anyị Tinubu si bịa gosi n'ụwa. N'ihi na naanị n'afọ gara aga ego Naịjirịa gbazirila eziokwu amawanya na iko, onye ọbụla ga-eketa otu iko. Ego abụghị ihe niile na-egbo mkpa maka onye nwere mmụọ ọdịda mba. Timini Egbusi na-ekwupụta. Ọ sịrị maka ndị na-asị ego maka onye tiwara obi nakwa ndị nwere mmụọ ọdịda mba, na ego abụghị ihe niile na-egbota enweta ogbugbo maka nke ahụ. Ọtụtụ ndị siri n'ezie na papa ya nwụọla, ọ ga-agbawazi akwụna n'afọ 16. Shine Roseman na-ekwupụta nke a. Ndị na-eme ejije na Nollywood ha niile abụchagide ndị ji ego dịka ụfọdụ na-eche. Ma ụfọdụ ga-asị ndị na-eme ejije ha ji ego, mba ọ bụghị otu ahụ ji che ya ka o ji bụrụ. Ehuru egwu ọ bụ ihe na-abịa n'oge. Akụmbọọlụ na-adịgide. Nke a ka otu onye Scarlett na-ekwupụta ugbu a n'ozi nke o wefọ ara.

enwe lo ke mkpafu abarugwa na state Enugu njinjejele na state Enugu bukwa n'ebe anọ na-akọ ugbu a na ndị sitere mpaghara agụ nakwa ekwegbe na ebe akwa n'igbe etiti LG nke steeti Enugu abanyela na anyị mara akwa maka ihe mberede nke kpọtụrụla na-asị na otu nwoke gbuturu mama ya isi. Dịka ihe a mere n'ọnwa Mee abalị 15 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya, ọ bụ mmadụ abụọ bụ ụmụ nwoke a na-enye enyo bụ ha kpara arụ a nụọ ihe a na-esinụ. Ndị uwe ojii akọwakwalanụ na otu onye bụkwana onye a na-akpa Nikwe Onyebuchi ji mma lee mama ya gbara afọ 60 Anikwe Felicia gbufu isi na mkpọrọgwụ ukehe dị na ya bụ steeti ka nke ahụ kpọtụrụ. Ndị a webụrụ akụkọ m hụrụ ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Independent dịka m ga-ebu achị ochie n'aka ogebe ngalaka ọkwụrụ anyị na-aga ebe anyị ma ndewo.

0: Anugua and Aqua Coordination. I will call an oil. I'm about to make a zop. Ane kubwa na ndi mune oria Ebenta Nozako lejena at state abia Ane kubwa ono kondi maha nele garala hanya Mune nole ba ono poro ha Hana no Ane kubwa na tutumbe Ukwe na jahano unumero liyaye Unapotala ye Kwa gini nebe Oh, yeah, now, Johan. Oh, Tonya, oh, now, about in Tumkani, Kubwa, on a state in Lagos. No, not a Lamera Hong Kuku. Deca, nde. Kosom no na chi oso ya no na eri mbombo. Kwa kono la nguta ezigbo mmeru aho. Ugwa ni genyo hele kiri tok buku gi. Nena genyo ike meru beya. Akari kwente nde ga bo bo.
1: Efu asato otu ato ato. Ise ise itolu ato ise asato. Nka hụ bụkwa WhatsApp anyị pụkwara iji ya kpọbata ma ọ bụ gị kpọọ nke a bụ 081-211-0119.
0: Halo.
2: Ugbogbo ngalam.
0: Mama ị bụ alaka ụtụtụ ọma?
2: Ụtụtụ ọma nwaanyị bekee.
1: Ndewo.
2: Nwoke dọwara mma.
1: Ezi nne dọwara mma ndewo enu.
2: Na ọsọ alachi.
1: Anya asaala.
2: Efu nke eluigwe gaa n'ihu ngọzi unu n'aha Jizọs.
1: Amen.
2: Bipo, ebe m na-eti ntọọnụ bụ na good luck. Ọ bụrụ na oge ekwe, ya hapụ ịpụta n'ọchịchị. Maka ọ dị mma mmadụ inwe ezi aha, o mechazie nwa aha ọjọ. Ya hapụ ihe banyere ọchịchị a, lakpuru beghe, ya zuru ike, were ezi aha ya ma aga. Udo dịrị unu.
1: Udo dịkwara gị nụ. Ọ bụ nika anyị meghere ọnụ ụzọ ama n'ụtụtụ.
2: Ugebe nwaanyị na Maazị Clinton n'ụtụtụ ọma o. Ya kpoko for you. Ayị gị mashi ọgbọ ihe na-akpọ.
1: Ndewo.
2: Tee ụbara chief. Mmiri ahụ ị gawa ndị ọkpọ ndị vileji ahụ kasị ala ọ ga-anụ ka tinye mmiri ọjọọ họpụta ya ahụ adịchaa.
1: Ndewo, ọ sị na ya agadịghị na ya esonyere na ya bụ ntuliaka elime ụlọ. Elime anyị onye
0: ma. Halo.
1: M gara aga nke m gara.
3: Ọtụtụ ọma ee.
1: Ụtụtụ ọma nye gị o, ndewo.
3: Mami right.
0: Ọtụtụ ọma ya mara gị mma ịbụọla chi bekee.
3: Ọtụtụ first load.
1: Ndewo, Tochukwu, Tochukwu.
3: Onye bịara gbuo nne ya, o ji eme gịnị?
1: Na ya mara o ji eme.
3: Ugbu a na o gboro nne ya nọ. Ya ama na nne dị ọkọ. Bịara gbuo mmadụ emecha ya jiri mma mapụ ya onu iji gwa ọgwụ ego. Ọ bụrụ na nne gị eso biri ego anyị. Ọ tụrụ ego ọgwụ.
1: Ọ dị mma ndewo ya gaziere gị Tochukwu. Halo.
2: Hey, ugebe ngala.
0: Ugebe ngala.
2: Ambassador.
1: Absolutely. Dede ke ki mere Bolachi.
2: Ugebe ngala.
1: Ya dekwara
2: ugebe ngala.
1: Ndewo.
2: The insecurity I have in this country. I am not CCM. I am on IGG. I am on IGG. So this APC, Burayewayo, Mata.

0: Abun diyor ne yapar?
1: Alo. Alo.
2: Kama maramma. Una ay be kola kay ko kon ka na da won.
1: Ya mara ga ma.
2: Mamiji oyo da zeregi onye nke ko yo da zeregi wona ma zeregi. By the God to everybody thank God. I love ngo ngo mara ga na ya. Ina ha gbali na obula nno. Ikelere mo onye ukwu n'onye nta dada iko nne good morning to you ụtụtụ ọma very important mamiji ka m tinye ọnụ obodo ị dị mma ga-enọ ntị ọnwa ya ọma na-ekwu ya ọ bụrụ na ndị a na-achị anyị ndị isi anyị a nọ n'olu elu ịghọtago ọ bụrụ na ha ji eziokwu na-eso anyị ụfọdụ n'ime ha ejighị eziokwu na-eso anyị ọ ka mma na ịgwara ha eziokwu ka eziokwu ịga ikwu eziokwu okwu eziokwu ga-ebe gị apụọ n'oru ụfọdụ n'ime ha na-agwa anyị eziokwu ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha ji igwe eziokwu a bido obodo a bido chịwa anyị ha nwa na-achị anyị obodo a gaara adịcha ụta bet ihe anyị na-agwa ha ọgịnị ha chachigharịtụ gbagharị agwa chigharị uche na anya anya n'elu ụwa na-elekwanụ ha anyị nwakwa n'iwe ụmụ na-elekwanụ ha Chineke, ekele m Chineke na Chineke nyere anyị nwa ụmụ amara ihe anyị ga-asa ada dị ihe na-eme adịghị mma maka ịgbachi na nkịtị ihe ga-emebi ha kpagharị agwa chigharị ishi ka obodo a nwee ike mara ma ọ ga-adịtụnụ nke wụ mma ka erili zere anyị maazị nna ndị ka nọ nka nkacha mụ mkpa mamiji a hụrụ m onye n'anya nke
1: ya.

0: adem ma kana ko ko ko kaw allo
1: yambe ko to ma o
0: ko to ma ya ma raga ma be kay bola ci woni kanye ne no
1: aw chioma ma ze bente
2: mo so da ma to ma nde wo ya gazire ge no chioma chioma
1: cha na e ma ze bente mo nde ko ni na ko ta e ho o di go be ni ki ne ke la nya ka o bi ko nakwa ma ko mo school wo ne se mo school no de ko no ko ta mo school a ko to ron den ko si ki ne ke ti ko gra ma de be le no ye le cho cho o da ni ni ni da ne de ku se ko de be e be ta ti di bobo o da ne li na ba se ko do de ko ti hi ke ta ku ko na ga la ti ko zo ni ni da bu ka ti ne ke ni ra nya ka o o bu don ka e bu bu bu bu bu ka o le da ni ba ga de da ni o la no she ti ke ne be ro o pa ti ne ke ni ra nya ka ni ko zo mi ti ku ku ku do ge da ta ya gara ka a he de mma mbo chi ro chi chi o ti ti a de ra ni ma de di 3000 ba su shu fe u bu ga ni ka lo zo ya ka lo zo ka e wa ka ta ma e si de ku o ti ti a de a ni ma na ho so ya ga lo zo ni na u lo ga o zo a ge me di a ha ya o ti ti me di re ti ti me di sha ni le ba u re ye ga lo zo o ti ti de
2: Isso aí, agora eu quero no.
0: Mas eu vou usar o Facebook para usar o carro, né? Banho, boa, eu não quero ter que usar o carro.
2: The man who rosigi is one Ikeda na Chiprince Ikeda, this rototo mama's Clinton na kugebe nwanyoma. Ihu ọnọdụ anyị hụtara nwanyị n'obodo Naịjirịa nakwa uduruka ego ndị nke a na-agbaziri site n'aka ụlọ ọba ego mba ụwa isi na ọ bụ ihe a na-akpọ oku maka ileba anya n'ihe ndị a isi anyị ka bụkwa ume nke Afrịka. Ndewo. Obi Kwankwaso kwesịrị ịgaga zuo ike maka na ha agaghị enweta ọkwa ịbụ onye isi ala nke obodo Naịjirịa dịka onye isi ala Bola Tinubu na-achọ ịlọghachi ọzọ nke ugbo abụọ isi n'isi tere ngwa iyi ekwe dị na ugwu na-agbọ LG Ndewo. Anyị hụrụ ozi gị oge Consola Ume isoro ụtụtụ ọma wụ obi aṅụrị
0: Umeigbo.
2: Kedu ka unu mere Ndewo ya gaziri ga ebi nwa Simeon onye ije isiri n'ọtụtụ mba ndị nke dị n'Afrịka ọ dị mma na enwe ndị ndu ndị bụ ndị ọbara ndụ juru ahụ mba dịka Botswana nakwa Ethiopia, Senegal, Burkina Faso, Mali na mba ndị ọzọ. Mana Naịjirịa ka na-agagharịkwa gburugburu gburugburu emere ebe a a na-ejikwa ndị nke a na-ahụkwa na-emekwa ihe esi onye kwere onye isi ala Bola Tinubu nkwa otu nde vootu na mpaghara East ugbu o nwetara vootu 14. Kubanachi Prince ọbụ esi ma anyị zaghachi gị ọdịka ọwụ Kubana ka esi ya Kubana mgbasoro m zaghachi Aliba bụ mpaghara ugwu Aliba bụ mpaghara ugwu Kubana zaghachi ya nkwa o kwere onye isi ala eziokwu ọma mma ọka dịkwa ire Mike Moore isoro ụtụtụ ọma ugegbe nwaanyị ọma na Maazị Clinton abụ Michael sitere na Jubilee nwoke ahụ gburu nne ya ma gbuokwa ụmụnne ya kwesịrị ka e gbuo ya na-etufughị oge. Ọnọdụ Naịjirịa na-eme anyị obi ọjọọ isi na ọ na-eme gị obi ọjọọ biko ya dịrị unu na mma igbo na ọsị igbo
0: ya dịrị ụmụ igbo na mma ise
2: ndewo ihe chọrọ idebe Elder El Chris Elder isiri na ozi gị na-agara anyị Maazị Clinton AP nwanyị stabe nụkwara nke ihe
0: gụwakwa na ịba
2: na-adịma dị gbe ngala
0: kwa ịhụrụ ndị prince ahụ riri gụwago dị ihe gụwa come back to that ọ mara
2: kaka
0: gụwakwa na ịka ịkụcha
2: ụtụtụ ọma o isi onye bụbụrụ onye isi ala Naịjirịa n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan na ọ dị mana o kwesịrị ige ntị olu nke ndị okenye ka ọ ghara isonye na ntuli aka afọ 2027 isi na o kwesịrị ịbụ onye ga-eje ozi dị ka onye nna n'obodo Naịjirịa ugbu a isi obi kwesịrị ilegide anya otu ọ ga-eji mee gịnị ọ dị mma maka ntụkwasị obi nye ndị nke na-akwado ya guzokwara na ụkwụ ya abụọ I'm going to go to the house.
0: Ndewo akambukonya mage chede mba mbere gene ndewo no

gọọmenti etiti ugbu a esiela n'aka ụlọ ọrụ NDDC na ugbu a na ọ ga-adị mma ka egbochi ya bụ ọrịa bụ nke na-ewelite isi. Ha na-ekwu na nke a bụ nzọpụkwa ha na-emekọ nke ha ji akụ akụ ọkụ na-eme ya maka ntiwapụ ọrịa Ebola bụ nke a nwetara ugbu a na Congo nakwa ebe ndị ọzọ dịka ebe dịkwa ka Uganda. N'akwụkwọ ozi nke ndị ọrụ ahụike ka nwetara ụlọ ọrụ NCDC, onye isi okpotokpo ha bụ Dọkịta Jide Idris bụ onye kwuru nke a ma na-ekwu na ha n'ugbu a were anya wee anya iji mata kpọmkwem mba ebe ọrịa ndị a na-ewelitere isi ma hụ na a ga-achịkọ ya ọnụ ma hụkwa na a ga-egbochi ya ịgagharị ruo na mba ndị ọzọ. Dịka o kwuru na ọbụghị naanị na-elebara okwu anya kama ya na ndị isi okpotokpo ugbu a tụpụkọla okwu ọzọ iji hụ na a ga-aga n'ebe anya nyocha maka ọrịa ma hụ na ha dị njikere igbochi ọrịa ahụ ịga na ngalaba ndị ọzọ n'okwu arụghị n'ogo ahụike. A na-ekwu ma n'ime obodo anaghị ezipụ ozi ka ndị mmadụ mara ịmetụtara ọrịa Ebola. Ka ọ dị ugbu a, ọ gara n'ihu ịdọtụ aka na dịka ha nọ na-enyocha mba ebe a na-ahụtara ọrịa ndị a nakwa otu ha si na-akpa ndị mmadụ aka ọjọọ ka ha mara otu ha hụ nwa ha ga-esi tụgharịa ụkwụ egwu. Chetakwa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose FM mere ka a mata na ya bụ ọrịa Ebola ka a na-ekwu ugbu a na ọ na-abụ nke na-efesasị nnọọ ọsịsọ, ọ na-esite n'ọbara maọbụ na sosi mmadụ na ha makwa na ya bụ akwa mmadụ yi eyi tinyekwara ihe ndị ọzọ. A na-ekwu na a na-ahụtakwa ọrịa ahụ n'ahụ mmadụ maọbụ ka n'ahụ ụmụ anụmanụ. Ngalaba ahụike ugbu a na-akpọ oku ka nwa okeke ka nwa okafọ kenkwụcha maka ya bụ ọrịa Ebola nke tiwapụrụ na nso nso a.

0: Onye bụrụ osote onyeisi ala nke obodo Naịjirịa n'oge gara aga bụ Atiku Abubakar ekwupụtala ugbu a anya mmiri akwa nke na-ede ya n'anya maka gọọmenti etiti bụ ndị na-ati aka na mgbaziri ego site n'aka ụlọọba ego mba ụwa n'ọnụego ruru $1.25 billion bụ ego e si eji arụ ihe ọrụrụ. Atiku bụ onye kwupụtara nke a site n'ọnụ ozi nke onye ọnụ na-ekwuchitere ya wepụtara bụ Olusola Sani. Nke a na-abịa dịka ego Naịjirịa ji ugbu a na ha arịla elu ọjị. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka a nọ na-akọwa ugbu a na ọ nabatala ọnọdụ nke gbazite $1.25 billion site n'aka ụlọọba ego mba ụwa dịka ọ na-akọwa na a ga-eji ya bụ ego rụọ ihe ọrụrụ nke mwunye ga-ewulite Naịjirịa. Ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na ha enyela nzaghachi otu obi siri na-akpọ ha nkụ maka okwu a. N'iji zaghachi, Atiku abụrụla onye nọ na-eleba anya maka ego ndị nke a na-agbazite n'obodo Naịjirịa. O ji otu aka ahụ si na ọ bụrụ na Naịjirịa agbazite ego a na ọ ga-abụ otu n'ime mba ndị nke na-aga gbazicha ego na ọchịchị nke dị ugbu a. N'otu aka ahụ, Atiku kọwara nsogbu ndị nke a na-ahụta n'ọchịchị nke dị ugbu a bụ ndị nke na-ekwe nkwa emega eme na ihe ndị ọzọ bụ ndị nke a na-eji n'ihi ya n'ihi ụlọ ọrụ na-agbaziri ego na-enwekwanụghị ihe ndị eji ya na-eme maọbụ nke na-egosipụta ndụ ịdị mfe n'ebe ụmụafọ Naịjirịa dị. Atiku Abubakar ji ohere arịọ onyeisi ala na ọchịchị ya bụ Tinubu ka obiko nne ya nwụla nna ya nwụla ka ọ gwa ụmụ Naịjirịa ọtụtụ ihe ndị nke o jirila ego a o bitere n'oge ọ malitere ọchịchị mee kemgbe ọ maliterela ọchịchị a malitere izipụrụ ya ego nke ndị ọ na-agbazite agbazite nakwa ihe ọ pụtara na ọrụ atụmatụ ndị nke o jiri n'ego ndị a rụọ. Obodo Naịjirịa ka a siri ugbu a n'anya abanyela n'oke ụgwọ. Naanị n'ọnwa Disemba afọ gara aga, Naịjirịa ji $100,000 na $29.
1: Maka adịghị ezi nchekwa ka ọ dị ugbu a olu na ha alala elu na Gwazo bụ ọchịchị kansụl a na-ahụta ugbu a na Sọnde. Ọ nọrọ na-akwụ n'elu ahụtara ndị na-eme ngagharị ji obi iwe na-eme ngagharị maka ịkawanye njọ nke adịghị ezi nchekwa. Ahụtara ndị ntorobịa dịka ekwu n'ọba ebubo ebe ha zọchiri nnọọ n'ụlọ ebe ndị gọọmenti na-anọ ma were n'ebe ahụ mụnye ọkụ n'ihi iwe. Ngagharị iwe a bụ nke malitere nnọọ n'ụdị udo na mbụ na mbụ, mana bezie bụrụ nke a kpaliri dịka a na-ahụta ndị ọkpọ bịara wachie ebe ahụ ma lee ndị a mee ha akwa awụrawụ, nke mere na ọtụtụ ndị obodo ahụ ugbu a eriela mbọmbọ ọsọ n'ihi ịtụ egwu nakwa oke ụjọ. Onye ji anya gbara onwe ya ekeresimesi kwuru na imerikitime ndị ntorobịa bụ ndị wegharị iwe baa na okporo ama nke obodo ahụ ma na-abụ abụ na-achọ ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka ma gbochie ndị omekome ịbịa na-awakpo ha n'obodo ha. Ndị a na-eme ngagharị aka nọ na-ezite ozi na ha zọrọ kwemkwemkwem gaa n'ọchịchị kansụl nke ndị steeti ahụ bụ ebe ha nọrọ lee ihe mebisie ma were iwe kwuo otu ọ dị ha n'obi. Ka nọrọ na-ekwu ya bụ ụfọdụ ụlọ ọrụ bụ nke a na-ekwu na ha mụnyere ya ọkụ bụ nke anwụrụ ọkụ nọ na-ahịọ nnọọ ka ebe a na-ahụ ewu n'ọkụ nke mere eri na ndị ji ụkwụ na-agafe malitere ịtụ ụjọ. Otu onye bi n'ógbè ahụ ji anya gbara onwe ya ekeresimasi kwuru na ndị a ji iwe ma kpaa àgwà bụkwana nke a na-ahụtala kemgbe izuka ole na ole ugbu a ha na ha ede ya ede, mana ugbu a ha emezuola uche obi ha. Ndị obodo ọzọ ugbu a nọkwa na-ekwu ma na-arịọ na ọ ga-adị mma ka e nwee obodo jụụ na-adọ aka na ntị maka mmebisi ihe onwe onye bụ nke ọha mmadụ nwee na o nwere ike ime dị ka ihe kawanye njọ. Nchekwa ugbu a ka a na-ekwu na ndị nchekwa n'ebe ahụ ezipụla ha gaa n'ọchịchị kansụl Gwazo iji hụ na a ga-ewetaghachite udo nakwa ịdị n'otu ma gbochie ya bụ àgwà ha na-akpa irikwa elu. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na azapụla njem ịhụ na a ga-amata ndị bịara kpaa àgwà ahụ ma gwa na a ga-enwe obodo nwayọ nyere ndị bi n'ógbè ahụ.

Ọ dị mma n'otu aka ahụ anyị ga-ewetara gị ya bụ mgbasa ozi nke na-akpọta ugbu a na Enyimba nakwa Legend bụ nke ga-abịara gị na Rose.

0: ugbu a nke steeti Imo ahaziela ihe ma mee ka mara kpọmkwem ndị ga-aga n'ụlọchite anya nke steeti ha n'afọ 2026 maọbụ dịrị eru nri n'ogo etiti. Nke a na-esochi ya bụ nzọpụkwụ nke ndị pati ahụ zọpụrụ, nke a na-akọwa na ha bụ ndị chọrọ udo, ndị na-akwụsị n'ike, bụkwana nke ahụtara nke a n'oge ha mere ntuli aka elu ụlọ nke mbụ, nke a na-ekwu na ha bịara na wọdụ 305 bụ nke nwere na steeti ahụ. Nna akwụkwọ ozi bụ nke tinyere aka na ya, onye ode akwụkwọ ha bụ dọkịta Onwasanya FCC Jones, ọ mapụrụ ọkwa maka ya bụ ihe ndị pati APC mere, nakwa mmadụ iri bụ ndị pụtara ịnweta mmeri bụ ndị ga-azọ ọkwa na steeti ahụ n'ogo etiti. Ndị agụpụtara bụ ndị meriri gụnyere Chief Kanis Moore Nwachukwu, onye ga-anọchite anya Oru East, Ọsọ nakwa Ọlọ Federal Constituency, Akarachi Etinosa Amadi ga-anọchite anya Mbe Itolu na Ikeduru, Tochukwu Okere ga-anọchi anya Owerri Federal Constituency nakwa Barrister Chukwudi Anyanwụọcha ga-anọchite anya Ahịa Azụ nakwa Ezinite Mbise. Ndị ọzọ gụnyekwara Ngozi Pat Ekeji ga-anọchite anya Abọ Mbise nakwa Ngo Ọkpala, Nnenna Sandra Anyama ga-anọchite anya Idato Ugin, dibia ga-anọchite anya Oguta Ọhaji Egbema nakwa Oru West, Uche Agasu ga-anọchite anya Okigwe North, Right Honorable Surveyor Jonas Okeke ga-anọchite anya Okigwe South nakwa Chief Cosmos Maduba ga-anọchite anya Nwangele Nkwere Isu nakwa Njaba Federal Constituency. Ya bụ otu pati APC ugbu a akọwala na ndị a bụ ndị nwetara mmiri ndị tozuru etozu, ndị ha ga-eji aga mba nakwa ndị ha ga-eji azọ ya bụ ọkwa ahụ, ma na-egosi na ha tụkwasịrị ndị obi na ha mara ihe ikwe na-akọ ka ọ dị ha ga-anọchite anya ha nke ọma nke ọma. Pati APC ugbu a nọkwara na-ekele ndị abụ ndị nwetara mmeri na pati ha bụ ndị ga-azọ ọkwa n'oge na-adịghị anya, ma kpọọ oku ka enwee igwe a ga-erubere isi ma kpaa agwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma ọkwa na a ga-eme ihe otu ọ ga-adị mma n'oge a ga-eme ntuli aka elu nke ụlọ nke mbụ nke steeti ahụ nke pati APC. Ha nọkwa ugbu a na-emesi ndị a bụ ndị na-azọ ọkwa obi ike na ha ga-abụ ndị ga-enweta mmeri, na ha bụ ndị na-erube isi nakwa ndị ji obi ha niile na-achọrọ pati APC aja, na ka ọ dị ugbu a ha tụsịa na ha ga-enweta mmeri na ntuli aka elu a na-eme ugbu a.
1: Maka onye ga-anọchite anya na ụlọ nzukọ omeiwu etiti na Obingwa nakwa Osisi Ọma gụnyere Ugwu na Agbọ, n'ụbọchị Fraịdee nke izu gara aga, abalị 15 nke ọnwa Mee, otu onye bụ Ambassador Emmanuel Josiah ekwupụtala ugbu a na ya nwere mmasị ịzọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara agbamnta vootu atọ ndị a. Josiah bụ onye ekwupụtara nọ na ya ga-aga ịzọ ọkwa n'aha pati LP, bụkwanụ ebe o kwere na ya nwere mmasị. Ọ kpọtụrụla ọtụtụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi sitere obodo ya bụ na Ntịụzọ. O kwuru na mkpebi ahụ na-abịa dịka ọ kpọkwuchara ọtụtụ ndị bụ agawa akpọtụrụ, bụkwanụ ndị isi okpokpo, n'ihe metụtara nụ ya ịga ịnọchite anya ndị nke ha. Nke ebutekwuola ọtụtụ okwu ugbu a metụtara Josiah ịnọchite anya, ebe ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ onye na-ekwesịghị ekwesị, ụfọdụ ndị a na-ekwu na ha kwụ ya n'azụ. Akọwala na ịzọ ọkwa nke nwa amadi a na-abịa dịka na-enwere ọkpụkpọ oku nke na-adawaziela ụda, bụ ihe mere na o jiri pụtawa. Ya bụ ndị isi okpokpo nọ na nzukọ bebe nwa amadi a nọrọ na-ekwu ihe ndị nke jupụtara ya ọnụ, ka ahụtara na onye a na-azọ ọkwa pụtara na-akọwa na ya ga-aga ime ya bụ ịgba chụnta nkwado n'ihiwe mpaghara nke ga-abụ nkwesị ntụkwasị obi na inye ngozi, nke ga-egosi na ya na-aga inye ndị nke ya ihe a kpọrọ ezigbo nnọchite anya ijere ha ozi. Onye isi oche na kansil Obingwa LGA bụ Honorable Maxwell Mwadike, bụ onye so n'otu n'ime ndị bịaranụ ka onye ọbịa na nnọkọ ahụ, toro nwa amadi a bụ Josiah na ọ gbalịala nke ọma ịpụta ịzọ ya bụ ọkwa ịnọchite anya ndị nke ha. N'otu aka ahụ, na ya ga-aga n'ihu ịkwado ya ma ọ bụrụ na pati ya asị ka ọ gawa. N'otu aka ahụ, ọ kọwara na nke a bụ ihe a na-aghaghị ime n'oge a, dịka ọ sịrị na ọ bụrụ na ndị pati ya ahọpụta ya dịka onye nwetara mmeri na ntuliaka elu ụlọ nke ndị pati LP ga-eme na abalị 29 nke ọnwa a, na ya ga-aga n'ihu malitezie kwadowa ya maka ya bụ ihe ahụ na-agụ ya.
0: Ka na-eke ntị n'ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM, aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Ọ bụrụ na ilegharị nso, anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Ndewo nụ.

0: N'akụkọ maka azụmahịa, ya bụ otu ojiji ozi na-ahụ maka nhazi ụgwọ ndị nke a na-eji bụ DMO, ekwupụtala ugbu a na ha nwere ijeri naira 4.74 n'ime ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya ugbu a, maka ya bụ ihe metụtara na ego nchebe a na-echebe nyere gọọmenti etiti. Site n'ozi ha kọwara na akwụkwọ ozi ha wepụtara nke ụbọchị Fraịde na ọtụtụ ndị na-eji ego eme ntụnye ego ugbu a enweela ezi ntụkwasị obi siri ike na ọchịchị nke na-erutela ihe dịka afọ atọ ugbu a. Ha kọwara n'ezie na e nwere 78% bụkwanụ ndị nke na-esonyerelanụ n'ihe a na-eme ugbu a maka ya bụ ego nke nchebe. Nke a na-apụtazi ugbu a na mpaghara ọnụ ụzọ nke eji eme ihe malite n'ọnwa Mee abalị 4 nakwa ọnwa Mee abalị 8 nke afọ a, ka ahụtara ọtụtụ ihe ndebezu nke ego bụ ndị nke a tụrụ anya ya rute na ọnwa Mee abalị 13 nke afọ a. A kọwara na ihe ruru 13.525% nke akpa ego etiti ka a na-ahụ ugbu a na-enweghị ezigbo ihe ndekọ nke na-adawanye ụda, bụkwa nke nwere ike iduru anyị rute n'afọ 2028. Ha akọwala na ego ndị nke ahụtara na akpa ego ugbu a nwere ka o siri dịrị dịka ha ji otu aka ahụ na-arụtụ maka ihe ndị nke ha bụ n'obi inwetazu ihe ruru ₦784,857 n'ihe ndị nke ahụtaburu n'oge ndị nke gara aga.
1: Ọ bụ na akụkọ azụmahịa nke ga-edochi ya bụ ụdị akụkọ nkịta na tupu a na-eme otu ahụ ga-achịkwa isiokwu ndị ahụ bụdị nke gbara gboo. Anyị mere ka ị mata na mbụ na Tika atalụ n'isi ala ụta maka ya bụ ego nke a gbaziri n'aka mba ụwa na nso nso a. Ndị omeiwu akatọọla ya bụ ntụrụ a tụrụ ụmụ akwụkwọ ruru 87 n'ọnụ ọgụgụ, ma ndị nkụzi bụ nke mere na Borno. Anya Emmanuel Josiah ekwuola ugbu a n'ọgachi nọchite anya obi nkwa osisi ọma ugwu na agbaofele nkwasitensi bụ nkwụ mere ka ndị mmadụ mara ụ na ọ ga-enwe mmasị ịzụ ọkwa ahụ. Anyị eburu abụ ekele na-asị Debora Odiba debe debe, ebe ndị sibatara ya bụ ozi a ma tụgharịa ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
0: Clinton Obidaya
1: na ka mụ nwa m chidimma mmere gịnị, anyị na-asịkwa ya ọzọ imeela maka izibata akụkọ ndị a na asụs.

0: aka gwa Chineke okwu na mbototo a. Alo.
1: Amu, ugogo nwaanyị tutu ama ọzọ.
0: Tutu ama ya mara gị mma, izi na ni bọla chi.
1: Ya bọla m chi. Ugogo nwaanyị, ihe m chọrọ ịgwa ọbasi ibi n'elu. Ị maala, Bible say that na onye mgbe nwatakịrị ga-arịọ nna ya azụ yie onye ya agwọ, ọwụkwanụ mgbe ọ ga-arịọ nna ya achịcha yie onye ya okwute. So ihe m na-arịọ ọbasi dị n'elu ugbu a, ị marala Naịjirịa anyị nọ n'ime ya, onye ukwu na onye nta ahụla na mmeta adịkwa ya, maka ị marala nchụrụ ahụ na-akpọ oke ebe ghere aka ịnọ, o tiwe ya ụmụ Biafra ra, o tie ọgbaghara n'ime ha ma rọpụtara anyị ụzọ mgbapụ ka anyị la nke ahụ ụmụ Izrel isi si na ala Ijipt la. Ọhị m na agwa Jehova dị n'eluigwe ugbu a dị n'aha Jizọs Kraịst.
0: Amen.

0: chineke n'ime ọnụ ele onye na-akpọtụrụ anyị. Alo,
1: ele
0: ụtụtụ ọma ya maara gị n'ebe
1: ọlachi ama nwaanyị sandu
0: ya gaziere gị
1: nwaanyị cpm
0: ndewo
1: ndewo ana m ekele chineke n'ụtụtụ a onye mere ka m dịfọdụrụ anyị na-ewerekwa ọbụladị sautist na-enyefe n'aka amara chineke na-arịọ ka onye eluigwe nke atọ ka anyị dị na-echekwa anyị n'ala anyị n'aha jizọs amen. Ihe ọ bụla bụ nzube onye iro imegide anyị na sautist chineke ekwere ka ọ bịa na mmezu n'aha jizọs kraịst amen. Ya ma ọjọọ ha niile chineke biko eluigwe biko gbara ọgbara wegharị ọ gaghị abịa na mmezu bụ nzube ọjọọ niile nke ndị iro imegide anyị na sautist chineke ekwere ka ọ bịa na mmezu n'aha jizọs kraịst amen. Mepe ndị ndu anyị lekwa gọvanọnt anyị niile ha niile jehova ka ha dị conscious o God maka security alert ka enwe ike chekwa obodo anyị chineke na ha jizọs kraịst amen. Gbezikwa ụmụ onwe ụnụ ndị chineke ga-eje ozi ma rose fm ehimba fm na legend ka onye nwe anyị gozie ụnụ niile bụ ndị wepụtara ohere ọma ka a na-ete ekpere a ka eluigwe mezuore anyị ka ha rabụ ihe niile nke ọ bụla nke anyị ga-arịọ na aha jizọs kraịst onye nwe anyị amen.
0: Kalikwa ya bụ onye ọzọ na-akpọtụrụ anyị na mgbe ụtụtụ a. Alo, ka anyị gbubiela.

0: Carbon na kwacho nyanya ga ni hu imalite yabo ihe omume anyi biko ka hapokwa ya na Rose biko hapia na Rose no cho na ebe anyi no ka nyi kpo onye oma anyi onye asa anyi kpo o mere his 88th birthday kama na bugi ihe dem fi mmadi ba fi ya sato abugi ihe dem fi ya bu mmemme choro ka emere onya ya mere o ga adi mma ka ibiko muturu mu oge oge nditi mana mu dide ka mkpo onya na mbututu a
1: One minute remaining. *606# to borrow airtime from MTN or *904* airtime amount.
0: Hello. Hello.
1: Dear customer, your account balance is too low for this call. We will send a deep call to this number.
2: Dịka m kwuru na mbụ, anyị nwere ihe a na-akpọ morphology na morphine na nke n'ụdị ha. A ga-elebakwa anya n'ọtụtụ ọmụmaatụ na nkọwa ya dị iche iche n'asụsụ Igbo. Dịka anyị na-akọwakwa ya, e nwere na dịka asụsụ bekee, ma ọ dakwara ka bekee. N'ihi na morphology bụkwa morphology, ilekwa ya dịka asụsụ bekee jide gị ahụ ihe nkọwa ya bụ. Gịnị bụ nkọwa nke a? Morphology bụ mkpụrụ okwu na ụtọ asụsụ Igbo eji ewepụta mkpụrụ okwu ọhụrụ. Ikwupụta okwu ọhụrụ a, ọ bụ okwu n'onwe ya, kama ọ ga-ewepụta mkpụrụ okwu ọhụrụ nke ga-eji sụọ asụsụ ụtọ ya pụta iche, ụtọ ya pụtakwara ọhụrụ. N'okwu a, ọ bụkwa ngalaba asụsụ ndị bekee, ndị Igbo na-akpọ linguistic, ndị bekee nakwa akpọ ya linguistic. Kama ọ bụ linguistic nke a chịkọtara ọnụ bụ asụsụ dị iche iche. N'ime a, ị ga-akọwakwa ihe gbasara ụmụ anụmanụ, kọwaa ihe gbasara mmadụ, kọwakwa ihe gbasara osisi na ọtụtụ ihe dị iche iche. Kama ọ ga-eme mgbe ị were otu n'ime ya na-asụ asụsụ, ọ ga-adaba adaba, bụkwara ihe ga-enye gị ọṅụ n'ime ụtọ asụsụ niile iji aga. Ịṅa ntị, dịka m kọwara ya, nkọwa ọzọ pụtakwara nke a bụ mgbe a na-ekwu okwu gbasara linguistic. Nke a bụ ngalaba ịchọ ụtọ asụsụ maọbụ ụda asụsụ ole na ole ka ha nwere ụtọ, ka ha pụta ìhè, ka ha pụtakwa nkọwa dị iche iche n'asụsụ Igbo. Anyị kọwakwara morphine mgbe gara aga, dịka m gwara unu, nkọwara ya na mgbe gara aga, kama m ga-ewetakwa ya n'uju ugbu a dịka asụsụ Igbo siri dị. Ṅa ntị na mbụ, morphine. Dịka m kọwara ya, morphine bụ mkpụrụ okwu ndị nta dị nta nke ukwuu, dịkwakwa nke nghọta, ma nghọta pụrụ iche adịghị n'ime ya. Ọ bụ naanị okwu amabiri amabi, ọ bụ okwu dị aṅa, ma otu ọbụla o siri dị nwere ike iji ya sụọ asụsụ. Ka m nye gị ọmụmaatụ, za. Gịnị bụ za? Ozugbo oke. Ị hụ na ihe a bụ mkpụrụ okwu pụtara ihe, bụta ọdịwo onweghị nghọta. Za. Ma lee anya, mgbe ị tiri mkpụrụ okwu a na morphine, a ga-enwe nkọwa dị iche n'ime ya. Lee anya dịka nkọwa siri dị. Za bụ otu mkpụrụ okwu nwere morphine abụọ. N'iti ya, za. Za. Za, tinye ya a n'azụ ya. Ọ ga-abụzi za, ịmaatụ. Za. Za m okwu a, ọ zara m ya. Ọ zara. Ịhụ na iti na zara. Ma mgbe anyị kpụrụ za, o nwere ike za azịza, za nke a, za ụlọ, za, zara. Itinyere ya, rịa bụ mkpụrụ okwu na-emeju morphine n'ime okwu. Ya pụta ihe, mgbe itinyere ya, ọ bụ na okwu dara abụọ, zara, zara. Iwe na mkpụrụ okwu ọzọ tinye n'ime ya, ya pụta nghọta. Nsị na ọ dị mkpụrụ okwu nta, ma itinyere ya, ya pụta ihe. Ịhụ na zara. Ọ dị mma, lekwa nke a dịka ọmụmaatụ. Oke. Oke bụ mkpụrụ okwu, otu mkpụrụ okwu n'ime morphine. ngante dika oga apote uto ni masusu. Tinye mkpuru okwu ozo ni mea dika ke. Oke. Iti ya ke. Ki e. Ke. Obuzi oki ke. Iko tana him neku. Oki. Iti ya ke e. Oputana oki ke. Ele anyo kikuwa. Ele anyo kere ihe. Ele anyo kewara ihe di chiche. Lekwa nka. Cha. Cha. Nka bo asusu. Iwane kisi cha bie. Ma iti ya hien takri na zuya. Ogo hona asusu. Ode no oto na ngota. Lanya. Iwane kisi. Cha cha. Obara cha cha. Odari ya ba cha cha. Nkebo nye na bukwe. Cha cha. Ihona ito kwa sini ya. Cha ambu. Iwane kisi cha ram nozo. Mungu na hii tikuwa siri ya. Ya do oto. Onwere ihe ga etikwa siri msu n'odu ode ntakere ma iti ya ihe uto ya puta na ngota ya niile di iche iche. Charam n'uzo. Cha cha. Onwere okwu ogbara. Nke bu oga na agba ya mgbe niile. O bu onye cha cha. Matakwa mgbe otu okwu nwere mgbakwunye nyere uto asusu. Nke a bu ihe na akpọ morphine. Onwere okwu agbakwunyere ya. Onwere okwu asukunyere ya. Onwere okwu etinyere ya. Uto ya puta iche. Oya bu uta asusu abia na uzuzu oke. Odi ma, nime nke n'udi ya, ayinwono nke n'udi abuo. Nke n'udi abuo bu ekeri uzo abuo, ki ikwe ngota, kwa oi ngota, karisi umu akupo. Nke n'abuo abu, ayinwere morphine abuo, nke bu, ayinwere nke n'abuo, norunwe, nke bu, onorunwe ya. Nwekwa nke n'abuo, ntabe, bobo ntado. Otandiri,
0: na
2: ihibe ya. Ihuna ya. Nka neme ka asusu putihe. Dika nge nye wa mama atu di chiche. Nga anti diki jia isi odegi. Mabakuko, diko kwe sirikode. Mwabu ngotu uche gi. Dika uche siride. Asina indi ibo sina uche bakma. Unyobu na nyanke ya.
0: Atua.
2: So diki inanga, nga bantu no mpuru kuwa. Mbu noronwe. Nka abu mpuru oku kuronwe ya. Na hiroku. Ma nwe ngota zuru oke. Mgbe ukwu nwere ngota zuru oke nwe n'uto.
0: Otu a.
2: Mgbe nku zuru onwe ya obu ihe obu ikwu. Onye obuna na-anu Igbo, onye obuna mara Igbo na ikwutere. Ya nti. Ọmụmaatụ ka m site na mmadụ. A nwere ihe a na-akpọ ama, mọga akpọ amarachi. Ihe uzuru ozuru oke. A nwekwara nke a na-akpọ olu ọmachi, ụzọ ọma na ndị ọzọ dị iche iche dịka ha mmadụ. Anyị nwekwara ụlọ, ụgbọala, na ndị ọzọ dị iche iche. Nke a bụ okwu dị iche iche nke ọ bụ ekwu ekem ya enwere onwe ya. Ọ kwuru onwe ya dịka onweghị enyemaka dị n'ime ya. Ọ dị maka anyị nwe nke a na-akpọ ndabe ma ọkwa ntado. Ntado a bụ mọfị na-achọ enyemaka. Ọ ka kwuru onwe ya. Matakwa na anyị na-ekwu ihe gbasara mọfị n'ime asụsụ. Dị ụtọ na asụsụ Igbo. Ka anyị lee anya na nke a, ka ị mara ma nwere omume atụ dị n'ime ya. Nke ri, iri, ma iri, ozugbo oke, iri, o nweghị ihe ghọtara ebe ahụ. Kama o nwere ihe ga-etinyetụ ya. Ịma atụ, itinye mkpụrụ okwu otu, maọbụ iri, nke a bụ otu n'ime ọnụọgụgụ e nwere. Mgbe o ruru iri, ma iri na atọ, iri na anọ, ma ọ karịa. Ihe na ihe ndị a niile bụ nhazi. Naanị okwu ntakịrị tiri n'ime ya. Ọ ghọọ n'okwu. Ọ ghọọ na ngọta. Ihe na iriri nri ahụ. Ihe na ịkpọkwunyekwa na ndị ọzọ. Iri nri. Ma iri. Ọfụ na ihe ọ pụtara. Dịka nkọwa esiri dị na morphine. Lekwakwa anya nke a. Kwụ. Tinyere ya ru. Ya bụ kwụrụ. Kwụrụ. Ma ọ bụ kwụrụ. Ma dịka akara edemede itiri ya ga-enye gị ụda asụsụ, ga-enye gị ụta asụsụ, ga-enye nkọwa ya, iti kpọmkpọm n'ime ọ bụ kwụrụ, ga-ewepụ kpọm ahụ ọ bụ kwuru. Ihe na ma ime atụmasị, onye kwuru okwu nwanne nyaa n'ụlọ ụka anyị, onye kwuru okwu Chukwu, makwara onye kwuru okwu, makwara onye nyere mara ọkwa ahụ dịka ikwu okwu, ga akpọ aha onye ahụ. Ọ dị mma. Gasị, akwuru m onwe m, onwe onye mụ na ya bi. Akwuru m onwe m, abụ m agbụ, abụ m nwa okorobịa. Nke a bụ ịkọwa na o nwere mkpụrụ okwu, o nwere akara edemede tiri na nda, mere ukwu a ji nwee nghọta.
3: ọga dịkwa na ngwọta ma ọ bụ ma isoro n'usoro ya ka ọ pụta ihe dịka a tụrụ anya n'aka gị. Ọ dị male, o nwekwa nke ọzọ a na-akpọ bu. Bu, gịnị ka ọ pụtara ịkọtachaghị ya ma tinyere ya ru, ri, ru, buru, ka a were asụ asụsụ dịka ị nwere ike ịghọtatụ karịa. Ọdụm gburu agụ. Ọdụm gburu agụ. Ihe na gburu aha pụta na dịka asụsụ.
0: Otu a.
3: Gị were nke a tinye nke a ma ọ ga akwụrụ onwe ya. Iti naanị gbu. Ọ bụkwanụ gịnị? Ma iti itu na ihe ntakịrị dịka okwu kwesịrị ka ọ dị, ụta ya wee pụta. Matakwa, anyị ka nọkwa na Rose FM 101.9 aba. Dịka na-anụkwa gbasara ụta asụsụ Igbo n'uju ya na usoro ya dịka nkọwa siri dị. Dịka anyị na-agakwa n'ihu, anyị ga-enwekwa akwụ. Nke a bụ aha dị otu, ma o nwere ihe ị ga-eti itukwa ya, ya pụta iche. Iti ya akwụ, nke a bụ akwụ. Iti ya akwụ ya aghọ akwụkwọ. Mana ihe akwụkwọ a ị ga-ejizi ya kpọọ ihe dị iche iche. Ịma atụ, Ugochi dere ihe n'akwụkwọ ya. Ịhụ na abụ nwa akwụkwọ. Ịhụ na unu bụ ụmụ akwụkwọ. Ịhụ na ihe ndị a niile bụ iwe na ihe ndị a tinye, ma mgbe ị tiri akwụ, ị ga-eche ma ọ bụ onye na-ata mkpụrụ nkwụ.
0: Otu a.
3: Ma ịtụkwasị na ihe n'azụ, n'ihi na ọ chọrọ enyemaka, bụrụ nke tagidere onwe ya na oguzo nke ọma. Dịka anyị na-aga, ị ga-amatakwa na ihe ndị a niile bụ enyemaka na ụtọ asụsụ ka ọ pụtakwa ihe. Ka anyị gaa ihe anyị jiri mara mọfịn n'asụsụ Igbo. Ị ga-amata, dịka anyị na-aga n'ihu, e jiri mara mọfịn nwere ike bụrụ mkpụrụ okwu ma ọ bụ ọ bụghị mkpụrụ okwu niile ka anyị na-akpọ mọfịn. O nwere ndị ọzọ a na-etikwa n'ime, mana o nwere ụfọdụ ọ bụ iti dịka mmanụ atụ akwụ. Ị nọ dana, nye mmanụ akwụ. Nye mmanụ akwụ.
0: Otu a.
3: Ị na ọ dara ụda, ma itikwa ekwe ọ ba na akwụkwọ. Ị na ntụkwasị dị n'ime ya dịka mgbakwunye. Ịma atụ, ejirimara bụ mmanụ dịka agụ. Ị ga-eji ya tie ihe mmadụ aghọta. Ma ịkpọ agụ, ọ ba aha mmadụ. Ọdụm, ọ ba aha mmadụ. Na ndị ọzọ, na aha niile dị iche iche dịka ị kwesịrị ịma. Ma ndị ọzọ a ga-eti ya dịka mgbakwunye. Nke a bụ mọfịn. Nke a bụ ọrụ ya. A ga-agakwa n'uju, kama ka zute ike ma ụnwetụrụ ka a kpọkwa ihe a na-akpọ dịka a na-aga n'ihu.
0: Ndewo, ndewo eche. Anyị tụkwasị na aga n'ihu dịka m gwara na ọ ga-amasị ka m ire ya bụ ahịa mkpụrụ onye na-eme ncheta ọmụmụ ya gbara 18. Ka anyị nwale, anyị larị azụ anyị nwale kwa ozipa anyị aga n'ihu na ihe ọmụmụ anyị. Biko hapụ ya na Rose, ebe nwa akwụkwọ were mkpịsị odee gị dobe n'akụkụ gị.

0: Amen. Name of Jesus.
1: Amen. Amen. And David did. Daddy, mama. Mama, sir. Mama, sir. Yaga, sharing it. A fable fine, you know, of my Allah. Oh, fee, Abu fan. Ibek, mama, no. Abogo mo meri e o ichi a ichi azakwala opo ni ichi awo ni beku ka to ni ichi separate ichi azala ofe bu fa na yodo ma yala eh ogbaro afọ 18 obugi ihe di mfe
2: obugi
1: ihe di na wo afi 14 afi 13 afi 22 chineke bi adro ya ndo ugbu anyi gala ati ko na ihe omume anyi maka he ka to ni ichi amama ge tifu hey ichi ebro le ni ebro le wo ni beku ta
2: ihe dị mma dị mma.
1: Otu a, otu a.
2: Onye sikwa na a nga mụrụ ọkụkọ na ọkụ adịghị mma ka ọ hụ n'ụzọ.
1: Gbam.
2: Ka ọ hụ n'ụzọ.
1: Ya bụrụ ka bụrụ ilu. Mgbanichie, anyị ga-alaghachikwa na ya bụ ihe omume na-eji n'aka bụ n'oge ụta asụsụ Igbo. Ichie mgbe ikwuru okwu mọfịm eziokwu ikitere mgbe n'ụlọ akwụkwọ. Mama wụ jestu. Wụmba emere isiokwu nke wụ jestere mọfịm. Ịgwa gị eziokwu. Onye ọ bụla na-anaghị aghọta asụsụ bekee na mọfịm. Ebi a gaa n'Igbo gaghachi na bekee ya ekweghị nghọta.
2: Oh, mere eme.
1: I nwere kichin na awachi ịrụ ọmụ ka nwalee ya.
2: Nwalee eziokwu.
1: Ya wụ n'imere nke bekee ọ kweghị nghọta. Ime nke Igbo bịa laghachi na nke bekee gaa ghọta ihe a na-akpọ mọfịm. Ichie biko gaa n'ihu.
2: Ọ ya dịka okwu dịkwa mgbe ọbụla ị chọrọ asụsụ bụ asụsụ. Ime atụ, ị maghị ịgụ akwụkwọ nsọ n'Igbo. Gụọ ya na bekee. Were otu a gakwa gaa erute otu ebe mmanụ ga-akpụ. Gaa na bekee. Ọ kọwara gị gaa laghachikwa ebe a mee ọbịa bụ na ịmụta n'Igbo.
1: Otu a.
2: Tu asụsụ niile ọ bụ Awụsa ọ bụ Yoruba kama ọ bụ mgbanwe olu na ndị Igbo si na ọkwa mba na-ese n'olu n'olu. Otu ahụ nke Igbo si na-ese ọkwa otu nke ndị ọzọ si na-ese ma chịkọta ya ọ bụ otu ihe a.
1: Otu a.
2: Dịka anyị na-agakwa m gwara gị ihe gbasara okwu a mgbe m na-ekwu ya ụfọdụ ga na-asị na-asụ bekee. Anyị nwere ihe a na-akpọ mọfọlọji. Dịka mọfọlọji a dị bụ ọ bụ ọmụmụ ihe pụrụ iche, ọmụmụ ihe a chịkọtara ọnụ, ọmụmụ ihe mere ka nghọta dị iche dị na nchịkọta niile akpọzie linguistik nke bụ asụsụ elebara anya maka nkọwa dị iche iche na enyemaka karịsịa ime ka asụsụ dị ụtọ nwee nghọta pụrụ iche. Dịka ịkpọrọ ya bụ mọfịm, mọfịa echefukwana na ọ bụ okwu dị nta dịka m kwuru na mbụ. Isi oke, o nwere ike gasị niile ekenyere m oke ma ikporue ya okike ihe na ịtụkwasịrị ya ihe ụfọdụ ihe abata n'ime ya. So ọ na-enyere anyị aka n'ọtụtụ mgbe ka anyị mara ebe anyị na-aga ka makwara mkpọpụta okwu siri dị. Enyela m ọmụmaatụ dị iche iche mana ugbu a ka anyị lee anya na nke n'ụdị mọfịm. Dịka m gwara gị, e nwere nọrọ onwe. Mgbe mmadụ nọrọ onwe ya, ọ chọghị enyemaka, ọ chọghị nsogbu, ya kwuo kwuchana dịka nghọta siri dị. Ọ pụrụ ịbụ ihe ụtọ asụsụ ga-enyere onwe ya dasịpụta ihe n'ime ya. Enyela m ụlọ ọmụmaatụ dịka okwu dabere onwe ya. Lee anya n'ọmụmaatụ dị iche iche. Nọrọ onwe, nke a bụ mọfị nke kwụrụ onwe ya n'asụsụ nwee nghọta. Enyere m otu ọmụmaatụ, ịkpọ aha mmadụ. Mgbe aha mmadụ dị, onwe mgbakwunye ọzọ dị ya. Ewu aha ya ọzọkwa ka iru ya ịkpọtụ gasị ngọzi. Ndị ọzọ nwere ike sịzi ngọzi chukwuka.
1: Ngọzi chukwu a na-agbakwunye ya ihe.
2: Mọkwa nke ọzọ gasị Emeka, ma ịkpọpụta gasị Chukwu Emeka. Ihe ndị a niile bụ ma aha mmadụ bụ aha mmadụ. Ma ịtụkwasịkwa ya ihe ọ bụzi ka onye ahụ mara ihe ijiri kpọọ aha.
1: Otu a.
2: So ya bụ ụtọ apụta. Ime atụ, mgbe nne gị kpọrọ ngọzi, ndị mmadụ na-akpọ ngọzi, nne gị nwere ike kpọọ ngọzi Ika.
1: Otu a.
2: Ịhụ na ngọzi Ika, ma ọ akpọghị Chika. Ya sị na Chika dibịa.
1: Otu a.
2: Ịhụ na o nwere ihe ejiri kpọọ gị.
1: Mgbe
2: ahụ, nkọwa ya bịazie n'ụmị na nghọta, ọ bịa bụ na ịghọta na ụtọ ukwu ahụ ji dị.
1: Ndewo.
2: Yes.
1: Echie, o nwere uru mọfịm bara n'ụta asụsụ Igbo?
2: Ọ bara uru nke ukwuu. Na mbụ, ị ga-ebu ụzọ kpọpụta okwu ahụ ibu n'obi. Mgbe ị kpọrọziri ya akpọrụ, ọ bụ anaghị uru. Ihe ọbụla ibu n'obi, ihe ọbụla dị aṅaa iwepụtara dịka okwu, ọ dịka onye na-amụ okwu. Gị kpọọ otu ihe, ị ga-eji ya mee asụsụ. Dịka ndị nkuzi na-eme, were mkpụrụ okwu a mee asụsụ, ọ were mkpụrụ okwu a mebe asụsụ, gaa sụwazie. Mana ị ga-etiriri okwu

0: akpọrọ aha nke dị na nke e nyere gị dịka nkọwa. So mgbe i jiri asụ asụsụ, mgbe i jiri mee ihe, mgbe i jiri kọwapụta ihe ibu n'obi kwuo okwu a, ọ ga-eme ka ụtọ ihe ị na-ekwu ụtọ ihe. Ọzọkwa, ọ na-ezi na ị maara asụsụ ahụ
1: nke ọma
0: nke ọma. Ọ bụkwa o sokwa na ngụta ya dị iche n'ime gị, n'ihi na m nwere mgbe m kwukwara m sị, uche bụ akpa
1: onye ọbụla na nke ya
0: na-akpagharị. Sị kwupụta n'otu okwu, o nwere ike o nwetu m ga-esi rụọ okwu a ya bụrụ nkọmọnụ nye m,
1: otu a
0: maọbụ ikpe
1: gbam,
0: nwekwara nke ọbụ nụrụ arịa ya bụrụ ngọzi nye m,
1: otu a. Otu a,
0: mana gị onwe gị kwuru ya, ọ maara ihe ibu n'obi kwuo ya, ịhụ na ya, ọ bụ ya kwuru ya. Nke ọzọkwa bụ, ọ na-enyere gị aka n'edemede dị iche iche. Mgbe ụfọdụ okwu nwere ike dịkọta, yie onwe ya, asị ya nọ yiri na dịka atụmatụ okwu siri dị. Ma mgbe i wepụtara nke gị ahụ otu o siri dị, nkọwa ya pụta iche. Ọ bụkwa yiri, kama ọ bụzi okwu ahụ kpọmkwem na ebumnobi gị. Ọzọkwa, ọ na-eme ka ide ule gị dezie ya nke ọma, n'ihi na otu i siri ghọta bụ otu i si ede. Ihe ọbụla ị na-ede dịka edemede, ọ bụ otu i siri ghọta bụ otu ị ga-esi dee. Ide karịa ihe ị maara, ọ bụzi nsogbu a dị, ọ bụrụ isi gị agbanwee, gị echewezie ihe ọzọ. Kama ị nchịkọta ya, ọ bụ enyemaka na ụtọ asụsụ.
1: Ndewo.
0: Ndewo.

0: Dika erotura aka na morphine nakwa uru ndopara aga machoka inwike na chokota okwu onu ni nofutura ni nkeji ise ka ni pekota tupu enakwa atwa na mari obetoka okpoki yakwa ana azakwa oni di otu ahu
1: odemma dika nchikota sredi mgba na chikota hi ga mata na ogwugwu ofe bu ngoto ya de obu ni ke ofe bu nga uto ihe nile de ngaba adizi anti ntulere ihe gbasara morphology ihe ọ pụtara na Igbo. Ngwara unu nọ a nkọwa ya pụtara ihe gbasara nchịkọta okwu dị iche iche na ngalaba ya ka ụtọ asụsụ na edemede gị pụta nke ọma. Atụlekwara m njirimara morphine dị iche iche na ọmụmaatụ dị iche iche. Ma o nweta ihe m chọrọ ka ị mata, isiokwu a chọrọ ka ụmụ akwụkwọ mata ihe bụ linguistics. Dịka ndị na-agakwa ego ya n'ụlọ akwụkwọ ma ụlọ mahadum, ị ga-amụtụcha ihe ndị a niile chịkọta ya ọnụ. Ma ị gabigaghị nke a, ị ga-asụ asụsụ Igbo, ị ga-amụkwa n'Igbo n'ụtọ ya. Ọ bụ ihe a na-akpọ linguistic, odide ọsụsụ na ụtọ asụsụ ebe ọ chịkọtara ọnụ. Ọzọkwa, emere m ka ị mara na ụmụ akwụkwọ mụta ihe ndị a niile dịka ngalaba linguistic, ọ ga-enyere gị aka ịsụ bekee, ọ ga-enyere gị aka ịsụ asụsụ ọbụla dịka Igbo sịrị dị.
0: Mgbe nchie, ka elegide onye na-akpọtara anyị. Alo?
2: Oge ịgbazi oge.
0: Onowu, onowu, student anyị abalị bụ Alachisa.
2: Oge nwanne m na-akpọ asị ole si mere.
0: Adị m mma, gụ m akpanụ.
2: Anyị akpọtara Jehova Eze.
0: Ndewo.
1: Olee otu ime?
2: Ụtụtụ
1: ọma dịrị gị.
2: Anọ
1: m ka ọma. Ama m ihe na ha aga nke ọma ebe ahụ ị nọ.
2: Ọ na ha aga n'ọfụma na dị ụzọ wee ze.
1: Amen.
2: Eziokwu eziokwu afị nka mkpụrụ ụzọ kelee unu. Yata na otoro si na-akasịara anyị okwu ndị a. Otoro si na-akasịara anyị a na-ata anyị ụtọ. Ịghọtara. Especially me. Eziokwu na akwa nke ikuziri anyị taa wụ mọfịn ịghọtala akwa na aghọtabụ ole na ugbu a karịa dị na mbụ ịghọtala aghọtabụ ugbu a karịa dị na mbụ ịlesi nke na azụzie m ihe banyere ya ugbu a akwa na m ga-eguzoro ụkwọ m ugbu a zaa ajụjụ banyere mọfịn ịghọtala awụbuto na ihe gị kụziri anyị taa tụrụ m n'obi.
1: Dịka nchịkọta ya siri dị, nna kwumekwa mee ka ị mata na anyị tụlere ihe e jiri mara ya na ndị iche dị iche iche dịka ị na-asụ ya n'asụsụ. Dịka onye nkọwa makwa na onye nghọta siri nghọta ugbu a, ọ ga-enyere gị aka. Ọ bụ ihe na-asụrụ onwe gị, ọ bụ ihe ị na-emere onwe gị. Kama o nwere otu o si gbanye gị chọkwa enyemaka, gaa n'iru nwekwa mmasị. N'ihi na ihe ọbụla ị nwere mmasị, ị ga-amụta ya ma ruo ebe o kwụsịrị. Ọzọkwa m na-akọrọ unu ebe a bụ ihe gbasara linguistik a bụ ụda asụsụ na otu asụsụ siri dị. Dịka ị na-ede, ọ bụ okwu nwere rihom, ọ bụ okwu nwere kpọm, ọ bụ okwu dị aṅaa, mara otu ị ga-esi hazie onwe gị. Ịhazie onwe gị, ọ ga-eme ka ị dị mma karịa olileanya mmadụ, n'ihi na ibu n'ụzọ hazie onwe gị. So asụsụ ọbụla nwere ụtọ, asụsụ ọbụla nwere ngalaba, asụsụ ọbụla nwere nke n'ụdị, soro otu o siri dị. Ị ga-abụ onye dere ya, bụkwara onye nwere nghọta, bụkwara onye nwere ezigbo akara dịka a tụrụ anya n'aka gị. Ị na-ede Igbo, ị na-ede Igbo, ị chọrọ ịmụ Igbo, ị bụkwa onye Igbo, ka anyị nwee mmasị n'ime ya dịka nkwado si dị. Ndewo. Echefukwana na aka nọkwa na redio Rose FM 101.9 Aba. Aha m bụkwa Ichie Chimobi Ọlọbịa.
0: Ndewo Ichie, ka anyị lee onye nkatikpo Maazị Chie. Alo?
3: Alo? Tụtụ ọma.
0: Tụtụ ọma, ya mara gị mmebe ọla Chie, onye ka anyị na ya nọ?
3: Chinenye Igbo Sọnụ.
0: Ndewo, gaa n'iru Maazị Igbo Sọnụ.
3: andekele onye nyere anyị mụtụtụ taa ya bara aba nwetụ ihe mụtara ebe a gbasara mọfịl mọfịl wuo okwu nke na-akpụ ruru n'onwe ya okwu nke a na-abakwa ihe uyi sie ihe ọnwụ ihe mụtara taa ndewo ga dị iru dị na mpụrụnde mmadụ
1: ndewo enena ya dịrị gị na mma
0: ndewo akabụka m onye nkụzi gị mere gịnị pis a nso onye nkụzi mba onye na-anọnyere maka isparị mkpu oge na-echi ya
1: ọ bụ ihe niile bụ nkụzi ịdaghị ya ịdaghị ya
0: aga manara otito gị akabụka onye ọma gị mere gịnị pis chidimma nke bengala mana sonye ahụrụ taa ka ahụ echi ichie biko gwa ha ka emesị ka ike zọchi
1: ọ dị mma m nakwasị gị chi jiri eji abụọ na debezie aka gị ọ ga-adịkwara na mma ndewo
0: ndewo
4: Rose, Rose, Rose 101.9 FM. Aba imeko nwo chiwa.